0: yebeti enchre chre
1: mama
0: man adansi die
1: sa bibi kura won
0: bibi die oh
1: akwa to hona bra
0: yes
1: me hia won sa mi ro ni nan ma ya dia
0: ma yes
1: sa bibi kura won sa ma e ma won sa mi ro ni chia me ba ya dia ma wa
0: me se anope e se wo so wati adwuma die no afiti no miansa na bepem sabre ya na awo se yenyina ye de ye ho
1: ebe fast
0: ese captain jesus
1: ebe fast
0: odwene na se because ni erade ama odifo ni swade hunu e de fa nyame adwuma mu se met na fa ko na ma twe oman ni nyina aba bia e ba ko oh
1: sarama
0: anti ana kwasi ye
1: Yes, sir.
0: My father born was 1,000 Ghana, 10,000, 2,000. Me soon made 1,000 Ghana, 50 cities, 100.

0: We be free abo urani dia ma.
1: Okay.
0: We be free. Dom pim pim wendi. We be free abo ni di ama.
1: Wow.
0: Ay, obaya juntu ni kesi pa anenyako. Okay. Shemi.
2: Wada answer na no. My cousin.
0: Shemi na ade bechi wo.
2: That's right.